Nitay pa jalay magang magang nga gayro ay ako piya ko sugi ngawino ngaw galalaki ngunamiya ngaw.